xamé yalla dogal na mu né fi boba gumba ngone ngi fi ak magarna biram ak gor gi sancu ndar dar sal damel di len setlu ni len joxna len fi aw yek def len ko ak ndawal len ko re ku ne la nga ci ga yobbu sa sawal fa nga dekk ma ganna dira ni len dama bëggon man mi nga xamni aw moy ay pro ñak yoy no yobbu nawi ngeel dire sama ko re buñ ko ta te fi ay nak ko defa sawal li ko ci nga bu ma ngone ni ko dede nawi gadd lañ koy te fi gadd lañ koy re ku ne ñaan ci li ci nawa nawa riif yaar gadd dem daar wolotiko ni jëtu taxaw fi nangul ci xet tan rendi ko ku ne fies ñu fies ko ku ne fat tan dawal ñu boba de di sét lo rek da da xamni ki am

wokon manyina na do yon fana Nigeria ko do Nigeria aben ko no bi manyina na mo meke ka Emmanuel Bata Bata wokona fana

jabal jur di mako nax dal ani je job mi ñoo so je job wa jo job gëp cheex bu je bay sor mo la batam ko dal ñu gël ne bu ko xolé mu ñu dan ci cheep mu ngi ñu rob mom dal na ko ñaar yoon

def nañ ko fi kon ni ko doore si do mi jogol te ko dang ngay def bam ba candal te walo jar jolo ba salu ci la metti fi dox ba di nak bi xam ci lamba um bu ba Suleyman Diaw ci walo.

0: Ay, ay, do mag ma do ma bu ngi yott ko ngi wona yaara waga.
1: Aji ba ma, aji ba, aji ba, bay wax na tan na.
0: Bu tane, way ganu koy way. Sama yakina la, lu ngi yott wax na tan na.

ni ci bi mouride di wara jëfëndiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xeli nit ñi di ci dem señu abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel deme da upp mbaamu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la boko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni yu sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër palat bu ngeen taaj wut leen ñetti bitéli ndox kenen tek ci wèd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet loro magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ji tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid lañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañ ñu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilap mangal gi sun xeye ba ndek ba nopi fu ndek ba nopi na kër yep bu ndek ba nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen togué agni ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togg rer nak bu len ko sédel rer yi du gar len ci bir yes lo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax de parce que wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati

ji ɓayde ha ɗo dal taɗama dal ma woto anani mande ɗo toro daɓɓi wiyete ɗon no jaggui ɗum e sawtol waddu ndu yidde weltinde anani pullo goɗɗo mo yiita ko hono mbawa ɗum.

Hey, mighty boy, say hi. Saan sa mama din, naglagay si kalasan ng pedra na saan. Blanike, palun dag, blanike, palun yaupi, blanike, palun jamayar, mayukubafara chagidew, majawali, bilaman, tayo, kharek, daro, kuchinak, yurna,

erba sikuter buri nyaay na ca bakkel ma demba sey ma ca golla re ndaw ndey mare ma abdoulaye kat simer ak ni simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala ngi lam bañ bañ.

djufé ni ñom dañu graw fatou ko wel djuf han rangale lek yu dul jeex nan sadida sadida sadida na do bir di sadida Suleiman Fay nak nan pebulet dina ko lek ka pebulet mo bokol lekut bokol lekut loy def yeena fifi mbay jey fay mom

timbar su pindi ma may sanale o nya te way na ko fa du bin tu job te bu su na pe fa na a bin du do a ba ba may sa ba ngar ge du sa ba da sat na tin le ala du na